American music and beyond. One Radio 99.7.

0: listening to One Radio.
1: One Radio.
2: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .10.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: One Radio 99.7 News FM.net.

Ayon kay Prime Minister Anutin Charwirakul, patuloy pang iniimbestigahan ng sanhi ng sunog. Batay sa mga paunang ulat, nagsimula umano ang insidente sa isang electrical switch bago mabilis na kumalat ang apoy. Marami sa mga biktima ang nagtangkang tumakas, ngunit ang ilan ay nagtungo sa likurang buhagi ng gusali at nagtago sa banyo. Doon natagpuan ng mga rescuers ang karamihan sa mga nasuwi. May ilan pang individual na inuulat na nawawala. Posibleng nakadagdag sa bilis ng pagkalat ng apoy ang mga madaling masunog na dekorasyon sa loob ng gusali. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad upang matukoy ang eksaktong sanhi ng trahedya. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Ako ang inyong tagapagbalita ngayong umaga, Akiza Bacuño.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: You're listening to One Radio. One
8: Radio. Cricket music and beyond. One Radio. 99.7.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: One Radio 99.7 News FM.

0: 99.71 Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Bicoladia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Magandang umaga, narito ang oras-oras balita alas 10 hatid sa inyo ng Best Cafe Greens.

0: ng Intensity 2 at Trigis sa Kastila, Donsol at lungsod ng Sorsogon sa Sorsogon. Intensity 2 naman ang naitala sa Aroroy, Masbate, Pili, Ragay at Sipokot sa Camarines Sur at Tabaco, Albay. Samantala, Intensity 1 ang naitala sa Bulusan, Sorsogon at Batuan, Masbate. Sa ngayon, wala pang naiuulat na malaking pinsala o nasawi kaugnay ng pagyanig habang patuloy namang binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon. Iyan ang mga balitang hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy na, sexy ka pa. Ako ang inyong tagapaghatid balita ngayong umaga, Adam Aguito.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Daet.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Trippy music and beyond. One Radio, 99.7.

0: 95.71 Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Magandang umaga. Narito ang oras-oras balita, alas 11. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayon sa PAGASA, patuloy na magdadala ng Southwest Monsoon o habagat ang mga pag-ulan ang sa maraming bahagi ng Luzon ngayong Lunes. Makakaranas din ang nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan at may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat. Nagbabala ang PAGASA sa posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na makakaranas ng katamtaman hanggang malakas na ulan. Pinapayuhan ang publiko na maging alerto at sundin ang mga abiso ng mga lokal na otoridad. Samantala, namataan ng Weather Bureau ang isang bagong low pressure area o LPA sa layong humigit-kumulang 1,800 kilometers silangan ng Eastern Visayas, gayunman, nasa labas pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility at mababa pa ang posibilidad na maging isang bagyo sa loob ng susunod na 24 oras. Inaasahan din ang katamtaman hanggang malakas na hanging habagat sa Luzon na may katamtamang hanggang maalon na karagatan habang mahina naman ang hangin sa at alon sa Visayas at Mindanao. Yan ang mga balitang hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Ako ang inyong tagapagbalita ngayong umaga, Akiza Bacunyo.
0: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
2: Gen Z!
0: Gen Z.
2: Pinoy!
0: Pinoy!
2: Pinoy!
0: Gen Z!
2: Tugstugang!

0: Radio, 99.7 News FM. Dot. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black.
3: Pinoy Gen Z. So One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay re-respect.

0: Pituhin ang boundaries mo, mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Pinoy Gen Z sa One Radio.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Trending music and beyond. One Radio 99.7.
9: Tay, ngayon na ba?
10: Bukas. No pangatsaro. Multaking asupatan.

Gayo. Kagwala na ako. Pagwala na to lahat. Tung pera, tung kasikatan, tung pangalan na iniingatan. Dito pa rin ba kayo? Alamang, isa din kayo sa mga unang lilisan.

Nasa isa, buti naman tingkat nagbago iya. Yeah, kaya mo lang yung mga nakatingin. Kaya live lang sa kanyan sila. Kung pansinin, nakita lang nila maganda yung kasama ko, kaya ganyan sila. Kaya umiti ka lang, ayaw mo suplada ka. Yan, ngiti. Ngiti. Yan, mas kumaganda ka kasi pag nakangiti. Bitch! You know what the fuck going on? Some freestyle shit. Yo. Ay. Kung di naman ako sikat, hindi naman ako isasama sa akin eh.

0: 99.7 NewsFM.net. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: Pinoy Gen Z. So One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, sa ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
3: 99.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Bicolandia.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
5: Gen Z!
6: Gen Z.
5: Pinoy.
6: Pinoy.
5: Pinoy.
6: Gen Z.
5: Tugstugang.

0: Gen Z, tugstugan Pinoy.
1: Pinoy, Gen Z.
0: So One Radio, Pinoy.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, di ba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Pinoy Gen Z sa One Radio.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
10: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Radio. 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
7: Pinoy Gen Z sa One Radio.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
10: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio 99.7 News FM.it.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas.

0: Buko, fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Once upon a turntable. On One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .net.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .net.

0: with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee. And Best Cafe Black.
3: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Daet.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
7: And Best Cafe Black.
8: Also available.
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
10: 12 pesos lang per sachet.
11: Huli ka. Bumibili ka
12: ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
13: Ano pong pangalan mo?
14: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
14: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
13: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
14: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
13: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Once upon a turntable.
1: I look out

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalondry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
6: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .it.

0: on radio. 99.7 News FM. .10. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam on

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black.
7: Also available.
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: 12 pesos lang per sachet.
10: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days? Boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam on One.

0: Radio, 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe Black.
7: You're listening to One Radio.
8: One Radio.
9: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam on

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Retro Jam on 1. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on 1. Retro Jam. On One Radio, 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: Sa headlines, kan mga parada ni Barata.
1: Parada Kwenta. Parada Kwenta. Headlines.
0: Pag-uranin abo na eksperyensyahan sa nagkapirang banwaan sa Albay.
2: Magnitude 2.9 as in 4.8 na linoga na matean sa Claveria, Masbate.
0: Presyo kan urig sa Albay, piglalaomang mababa. Department of Agriculture naghahanapan in intervention nganing masimbagan ang paglangkaw kan presyo nin feeds.
2: Inflation rate kan Bicol kan Hunyo taong 2026 nagrika sa 100.6% sigon sa PSA.
0: Nawarang parasira sa gubat Sorsogon, nadukay ang gadan.
2: Babayi arestado sa by-bust operation sa Kamalig Albaya, labi sa 680 mil pesos na kantidad ni pigtutubo ng shabu na kumpiskara.
0: Salado Nasyonal, Chinese official binasol si Tatariela as in iba pa sa malipot na relasyon kan Pilipinas as in China. PGC official may belta.
2: Mga dokumento katakod kan impeachment trial ni BP Sara pwede ser nang ma-accessed kana publiko sa Senate website.
0: Marcoleta fit to travel na makalis ma-diagnose na may mild pneumonia.
2: Trial of presiding officer nilinawan na base sa lay ang pahayaga dapit sa 16 votes threshold as in day na pagkasunduan.
0: Mga nagadan sa bagyong Inday as in habagat nagsakat na sa 20-16 nawawara sigun sa NDRRMC.
2: Pilipinas sa padagos na madepensa sa mga diretsyo sa West Philippine Sea sigun sa Department of National Defense.
0: Level kang tubig sa Angat asin Magat Dam padagos na nagbababa sa ibongkan maraot na panahon.
2: DMB o DBM isa sa pinal na ang propuestong 2027 national budget.
0: Sa lawasakan nasyon, South Korea naghagad ng tabang sa North Korea sa paghahanap sa nawawarang Coast Guard.
2: 27 katawo gadana sa nangyaring pub fire sa Bangkok.
1: Parada Kwenta! Parada Kwenta!
0: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kita ng unyanin Lunes, Hulyo 13, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapagatod barata, Jose Erickson Brutas.
2: Ako man po, si Bernadette Manamon.
0: Nadadaong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City as in sa 99.7 One Radio News FM Daet. Siring man, nahiling man po kita ng live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Oras niya to alas 5-6 nin pagkahapon. Pasiring na kita sa detalyas kan mga barata na tudsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbalmix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ninyo yan sa mga butika sa supermarket nationwide.
1: Parada Kwenta! Parada Kwenta! Barreta! Lukan!
0: Nakadanas nin diit na pag-uranin abo ang mga banwaan na kan malilipot baka kay asin Santo Domingo sa Albay. Makalis ang utrong pagbuganin pyroclastic density current o uso na kan Bulkan Mayon bandang alas 6:30 nin agang unya na Lunes, Hulyo 13. Susag sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Naghali ang PDC sa pagguho kan nagbubulos na lava hali sa summit crater kan Bulkan. Ali sa nag-iiral na habagat, dinarakan duros ang abo pasiring sa sirangan na parte kan Albay. Rason, tanganing makadanas nin ashfall ang mga nasambit na banwaan. Padagos na dinarakan duros ang abo sa kud na uminabot ini sa pirang parte kan Bakakay asin malilipot. Bigabisuhan man kan PHIVOLCS ang mga residenteng apektado kan ashfall na magsulot nin face mask o dumog na tela sa dungo asin ngimot. Likayan ang daiman kinakaipuhan na pagluwas sa harong asin tahuban ang mga sarayan ng tubig asin kakanon tanganing malikayan ang kontaminasyon.
2: Niyugo anin magkasunod na linog ang Clavería Masbate kasabaugong aga Hulyo 13 taong 2026. Enot na namatian ang magnitude 2.9 bandang alas 8.52 nin aga natulos sa na nasundan nina mas makusog na magnitude 4.8. Mayrarom ini nga 7 kilometros asin tectonic at pinaghalian. Namatian man ang instrumental intensity 3 sa Castilla, Donsol asin Sorsogon City sa probinsya kana Sorsogon. Intensity 2 naman sa Aroroy Masbate, Pili, Ragaya, Sinsipukota sa Camarinesur, sagkod sa Tabaco City. Intensity 1 sa Bulusan, Sorsogon, asin Butuan, Masbate. Mientras tanto, bandang alas 9.3 nin aga, nasundan pa ang pagyugo ni magnitude 1.6.
0: Biglalaom ang mababa.

0: Malaya. Mientras tanto, maugma man na pigiras kanahen siya na wara na ang munisipalidad sa probinsya ang naka-red zone sa African swine fever. As in mayorya sa mga ini ang nakabugtak na sa pink buffer zone. O buot sabihon, wara ng aktibong kaso ka na sabing halang.
1: Nagrika sa antas ni na 7.6% ang inflation rate kan Bicol kang nakaliis na Hunyo 2026 basado sa Philippine Statistic Authority. Sigon sa pahayag ni PSA Bicol Director Cynthia Perdis, ang pangenot na rason kan paglangkaw kan inflation kang nasabing bulan ana marikas na paglangkaw kan presyon in housing, water, electricity, gas at iniba pang fuels na may 11.2% na inflation rate umaya 51.7% na share sa pagtaas kan pangkagabsan na inflation sa rehiyon. Ikaduwang rason ang paglangkaw kan presyo kan food and non-alcohol beverages na may 6% na inflation rate o 25.5% na share sa pagtaas kan pangkagabsan na inflation. Apwera digdi ang pangenot na nag-ambag sa kabuuhan na inflation rate kan Hunyo taong 2026 and food and non-alcohol beverages na may 6% na inflation rate o 34.7% na share sa pangkagabsan na inflation sa Bicol. Ikaduwa ang housing, water, electricity, gas at iba pang fuels na inflation rate na 11.2% as in 25.5% na share sa inflation. Ikatulo na nag-ambag sa overall inflation ang transport na may 13.6% na share as in 15.3% na share sa pangkagabsan na inflation. Mantang ang limang commodities na nag-ambag sa inflation kan Hunyo, iyo ang bagas, restaurants, cafe, rentals, gasolina as in LPG. Nairehistro man sa probinsya kan Camarines Norte na may 9.2% ang pinakalangkaw na inflation rate kan Hunyo 2026, mantang probinsya kan Albay ang may pinakababang inflation rate na may 5.6%.
0: Alas 5.12 nin pagkahapon. Detalyas kan barata sa Sorsogon. Nadukaya na wara ng buhay ang sarong parasira na residente kan Barangay Panganipan, Gubat, Sorsogon. Bandang alas 6.30 nin aga kan nakaaging Hulyo 12 sa kadagatan na sakop kan Barangay Bagakay, Sarong Aldaw, makalis ining pig report na nawara mantang nagsisira. Sigon sa Sorsogon Police sa Provincial Office, bandang alauna nin hapon kan Hulyo 11, kan magduman ang biktima asin tulo ka ining kairiba sa lugar tanganing magsira gamit ang spear fishing. Napagkaoryanan kan grupo na maghirilingan sa saindang bangka bandang alas 6 nin banggi. Alaga dahil na nakabalik ang biktima sa itinalaan na oras. Rason tanganing tulos na magsagibo nin search and retrieval operation ang mga otoridad sa pakikipagtabangan sa Philippine Coast Guard. Nadukayan ang lawas kan biktima na nakalubog sa pigtatansyang anum na metrong rarom sa kaparehong lugar. Susog sa pulisya, wara sindang nahiling na panluwas na senyales nin lugad sa lawas kan biktima. Alagad ipig sa irarom ini sa autopsy examination tanganing maaraman ang eksaktong rason kan sa iyang pagkagadana. Padagos ang investigasyon kan Gubat Municipal Police Station sa pakikipag-ordinar sa Philippine Coast Guard tanganing maaraman ang mga pangyayari katakod kan insidente.
1: Detalyes kan mga bareta duman sa Kamaliga. Paracel ang bagsak kan sarong babayi na pigkonsiderara na high value individual listed drug personality sa sarong buy bust operation sa Banuaan kan Kamaliga Albaya. Binisto ang suspect na si alias Donna na sa legal na edad asin residente kang naunambita ng lugar. Naarestar ini makilis na magpabakala ninduwang katamtamang dakula asin nakabugkos na transparent plastic bags na may laog nin pigtutubo ng shabu, karibay kang 95,000 pesos na buy bust money. Nag-abot sa 11 gramo asin pigkakarkulong street value na 680,000 pesos na nakuha ang droga gikan sa sospeka. Na-recover man sa posisyon ni alias Donna ang pirang non-drug evidence na kumpuesto ni sarong salit na plastic bag, sarong paper bag, sarong sanribo na genuine peso bill, kairiba na naan pirang pidaso na replika kaini, sarong unit ni na motorsiklo, sarong pedaso ni liyabe kan motorsiklo.

0: motorsiklo, sarong unit ni na cellphone as in apat na pidaso ni transaction receipts. Kinundusir ang operasyon kan Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5, Kamalig Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit Albay Police Provincial Office, as in Coast Guard Intelligence Unit Albaya. Nakustudiya na kanakapulisan ang asin mahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of
1: 2002. Aras niya to alas 5.15 nin pagkahapon. Basiring naman kita sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Barada Puerta! Barada Puerta! Barada National!
1: Binasol ni Deputy Spokesperson kan Chinese Embassy Go Wei si Philippine Coast Guard Commodore J. Tariala as in iba pang opisyal sa subuot paglala kan relasyon kan Pilipinas as in China. Sigun ki Go, oro al daw subuot na nagpapalakop nin kautikan as in dagit si Tariala na nakakaapektara sa relasyon kan duwang nasyon. Ginibunyaan pahayag kasabay kan pagrumdom kan Pilipinas sa ikasampulong anibersaryo kan desisyon kan Permanent Court of Arbitration dapit sa West Philippine Sea. Sa nasabing desisyon, ibinasura kan tribunal ang 9-line claim kan China as in binisto ang diretsos kan Pilipinas sa laog kan 200 nautical mile exclusive economic zone. Bilang kasimbagan, sinabi ni Tariala na kung masunod sana ang China sa international law as in mapundo sa pangharas sa mga parasisirang Pilipino as in mga barko kan PCG as in before, magiging matanos ang relasyon kan duwang nasyon. Dugang pa niya na ang tunay na solusyon iyo ang pagtalikod kan China sa illegal claims kaini as in pagrespeto sa derechos kan Pilipinas sa nasabing kadagatan.
0: Pinanginota ni Tiasa ko o Mark Lapid ang pag-turnover nintulong tourist first aid booth sa Baguio City kang nakaaging Webes, Hulyo 9, 2026. Sa sarong ceremonial turnover sa Burnham Park, sinabi ni Tiasa Chief Operating Officer Mark Lapid na ang tulong tourist emergency facilities sa Iguang Laoga na mga first aid supplies, automated external defibrillators para sa mga taong nakaka-experyensya nin cardiac arrest, mga folding stretchers, intercom na konektado sa command center kan Baguio City, mga CCTV cameras as in mga solar panel. Susog kay Lapid, hybrid ni as in pwedeng paandaron sa kuryente sa kasa solar as in ang Baguio ang pinaka-enota na nakaresibi kan mga state-of-the-art first aid booths bilang saro sa mga panginot na destinasyon ng turista sa nasyon. Apwera sa tourist first aid booth sa Burnham Park na mahiling harani sa Children's Park as in biking area, iguaman kay ni sa Bayan Park sa Aurora Hill as in sa Baguio Botanical Garden. Mismo si Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang nag-atindera sa turnover ceremony.
1: Alas 5.18 nin pagkahapon, fit to travel na o pwede nang ibiyahe si Senador Dante Marcoleta susog sa Philippine National Police General Hospital. Alaga, daw fit to travel na, inirekomendar kan mga doktor na tapusin muna kan Senador ang sa iyang pagpapabulong as in pag-inom nin antibiotics para sa mild pneumonia sa kod Julio 15 ngunya na taon. Sigon kay Lieutenant Colonel Benali Bayani kan PNP General Hospital, marhay na ang kamagtakan kan Senador as in pwede na ining umatubang sa korte basta nakasulot nin face mask. Aday naman ini na didipisilan sa iyang paghangos. Magigirumduman na na-confine si Marcoleta, makalis makadanas nin kulog nin daghan as in halangkaw na blood pressure kasunod kan sa iyang pagkakaarasto uli sa kasong plunder kan nakaaging Hulyo sa East 2026. Nagpahiling man ang sa iyang mga nakaaging pagsusuri nin ibang kondisyon, arugkan degenerative disc disease as in alta presyon. Bigahalat na naiatubang si Marcoleta sa Sandigan Bayan para sa iyang commitment order kung matapos na ang sa iyang pagpabulong.
0: Kinumpirmar ni Senate President Sherwin Gatchalian na pwede sir nang ma-access sa kan publiko ang gabos ng mga dokumento katakod kan impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa website kan Senado. Sarong impeachment tab ang idinugang sa website kan Senado na igwang apat na section kaibana na ana prosecution, depensa, court issuance as in journal kung nasain isinumitir ang mga record, manifestation as in mga dokumento sa kasagsagan kan paglilitis na ina-upload man ka na Senate Secretariat na nagsisirbing impeachment clerk of court. Sigon sa Senate President, Cheshire Tuhoninda, nagabos ng mga dokumento as in ebidensya ang mahihiling kan publiko ulita ang naka-upload na ang mga ini sa nasabing website. Ininganyar man ni Senate President Gatchalian ang mga Pilipino na pag-adalan mismo ang impeachment records. Binaduman ang liderato ka ng Senado na alagad sindaan ang nagsiserving Senator Chudges ang huring hukom kan impeachment proceedings yuan ang mga namamanwaang Pilipino.
1: Nagsakat na sa 20 ang numero kan mga nagadan sa pagragasa kan nakaaging bagyong Inday asin habagat sa nasyon. Sa pinakabagong situational report kan National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ngunya na Lunes, Hulyo 13, saro pa sana sa mga nagadan ang konpirmado mantang nagpapadagos pa ang pag-validate sa ibong kan mga fatalities. Susog sa ahensya, sarong 70 anyos na lolo ang konpirmadong nagadan makalis malamos sa barangay Kipaypayon, Quezon, Bukidnon. Nasa 10 sa mga na-report na nagadan ang nailista sa Sarangani, Anom sa Lano del Sur, Duwa sa Bukidnon, asin Tigsaro, ang binawian ng buhay sa Iloilo asin Davao Occidental. Mientras tanto, igwang siyam na katawo ang na-report na nalugadan, kausa ka ng kalamidad, mantang 16 na katawo ang na-report na nawawara. Sa kabilugan, apektado kan pinagsarong epekto kan habagat asin kan nakaaging bagyo, ang 146 na pamilya o katampad na ni 654,000 na individual hali sa 1,600 na barangay sa bilog na nasyon. Nagpaluwas naman ang ahensya ng inisyal na kantidad kan danyo sa sektor kan infrastruktura na nag-abota sa 3.18 billion pesos. Nagdadanay man kanselado ang mga klase sa 1,400 na syudad asin munisipalidad mantang suspendido man ang laog sa 48 lokal na gobyerno uli sa maraot na kamugtakan kan panahon.
0: Nilinaw ni Trial Presiding Officer Francis Chis Escudero na nakabase ang nag-iiral na lay ang 16 votes threshold para sa conviction sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte as in the ipinagkasunduan kan mga senadora. Sigon kay Escudero, nakabase ang sa iyang naging payag sa probisyon kan konstitusyon as in sa desisyon kan Korte Suprema sa kaso kan Bayan versus Zamora kung nasain nilinaw na ang kinakaipuhan na numero kan mga senador ang nagtitinir na basado sa bilog na komposisyon kan Senado maski igwang nagkaperang miyembro ang bako abilable huli sa nagkaperang rason. Paliwanag kaini na dapat nasunodon manliwata kan impeachment court ang kinakaipuhan na numero basado sa konstitusyon na 2/3 kan gabos ng miyembro kan na Senado o katumpada nin 16 na boto hali sa 24 na senador para sa conviction. Aminado man si Escudero na igwang nagkapira na bakuuyon sa iyang interpretasyon sa ley alagad, pigdoon ang desisyon ang party kang ley, apuwer na sana kung ini ang baliktadon. Paglilinaw man ni Escudero na alagad na pag-ulayan dahi niya pigpapaaram ang sa iyang mga pahayag o posisyon sa iba pang mga senator judges.
1: Padagos na nagbababa ang level ni tubig sa angat, dama sa ibongka na mga magkusog na pag-uran na darakan bagyong Inday asin pinakusog na habagat kaining mga nakaaging aldawa. An Angat Dam, iyo ang pangyanot na pinagkukuanan nin may inom na tubig para sa Metro Manila asin nagsisupply man nin patubig sa maabot sa 25,000 na hektarya nin mga paroyan sa Bulacan asin Pampanga. Kan nakaaging Hulyo 7, buminaba sa critical na level ang water level kan dam. Nagdadanay man ining mas hababa kumpara sa dating pinakahababang nailistakan Hulyo 18 taon 2010. Uli sa padagos na pagbaba kan level ng tubig, itinala ang National Water Resources Board o NWRB ang alokasyon ng tubig para sa Metro Manila. Temporaryo man na pinapundukan mga operator kan dam ang supply ng patubig sa mga umahan sa Central Luzon. Tanganing mapagdanay ang natadadang tubig sa reservoir. Mientras tanto, minabot naman sa minimum operating level ang water level kan Magat Dam sa Ramon Isabela susug sa National Irrigation Administration. Posible subot na maapektaran ang kabuhayan kan mga parasira asin para uma siring man ang operasyon kan mga hydropower plant na naglalaom sa supply ng tubig uli sa Magat Dam kun magpapadagos ang pagbaba kan tubig kaini. Ang Magat Dam nagtataonin maabot sa 350 megawatts ng kuryente sa Luzon Grid asin nagsisirbi man na pangyanot na pinagkukuanan ng patubig para sa 96,000 na hektarya ng mga paroyan sa Isabela, Cagayan asin sa Quirino.
0: Nanindugan ang Department of National Defense na padagos kaining idedepensa ang mga derechos asin integridad kana teritoryo kana Pilipinas sa West Philippine Sea. Inimantang nagkumimarar kan ikasampulong taon kan 2016 arbitral award. Sigon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., importante ang desisyon ulita pigbibisto kaini ang derechos kang nasyon sa exclusive economic zone. Tinawang doon niya na nagdadakulaan kamalayan asin pagsuporta kan mga Pilipino para sa depensa kan West Philippine Sea. Sinabi pa ni Teodoro na ang DND asin ang Armed Forces of the Philippines padagos na mapakusog kan kakayahan sa depensa kang nasyon mantang pigbabantayan ang trayumpo sa seguridada. Dugang pakaini na magtitinar na komitido ang Pilipinas sa pagmamantinir kan international na lay, partikular na ang 1982 United Nations Convention of the Law of the Sea asin na daito tugutan na mawara ang diretsyos kang nasyon sa West Philippine Sea.
1: Alas 5:26 nin pagkahapon na update man po kita sa kamugtakan kan sa tuyang panahon natod sa Indo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas nin tawo nang ipuhan po iyanin minerals kayo galing ang pag-inom nin sarong kapsula rural daw nga ni makalikay kita sa kahilangan ng Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal nin diyan sa mga butika nationwide. Ang sabi po kan Pag-asa, Southwest Monsoon ang nakaka-apektar ngunyan sa Luzon. Dahilan kay ni ang Ilocos Region, Benguet, Zambales, Batanas, Tarlac. Magkakaiguanin madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uuran. Posible digdi ang flash floods o landslide. Dahilan sa moderato sa kud-sakun minsan makukusog na pag-uuran. Mientras tanto, ang Aldaw masirang. Alas 5:34 rin pagkaka, masulob. Alas 6:30 ngunyan na pagkahapon. Pasiring man po kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon. Naghagad ning tabang ang South Korea sa North Korea ngani namahanap ang nawawarang Coast Guard na pinagtutubudan na posibleng napadpad sa parte kang teritoryo kan Pyongyang. Sigon sa South Korean Unification Ministry, nawara ang sarong Navy seaman kan Hulyo 12 mantang nagsasagibo ng Coast Guard duty sa East Sea na bistuman bilang Sea of Japan. Posible subuot na tinangainin makusog na ukol ang nawarang seaman sa Northern Limit Line ang itinangainin kinalaan na border sa pagultangan kan South as in North Korea. Ulit awarang aktibong linya nin komunikasyon ang duwang nasyon ipinadarakan South Korea ang sa indang kahagadan sa paagi kan text message sa mga mamamahayag ngani na maipaabot ang mensay sa Pyongyang. Inagad man kan South Korean government ang kooperasyon kan North Korea sa paghanap as in ligtas na pagbabalik kan nawarang Coast Guard. Ngayon taras tanto wara pang pahayag hali sa North Korean government dapit sa nasabing kahagadaan.
0: Miyan transtanto dai mababa sa 27 katao ang nagadana mantang 63 man an irido sa kasulo na suminiklab sa rungpab sa Bangkok, Thailand. Sigun sa mga otoridad, nangyari ang insidente sa Chatukak District sa Kabisera, kang Thailand. Basado sa pangenot na investigasyon asin na testimonya kan mga nakasalbara, marikas na naglakop ang mahiibog naso, makali suminiklab ang kasulo. Ulidigdi, dakol na tao ang nagbalo na makaluwas asin nagpasiring sa likodan na parte kan establishmento harani sa mga comfort room. Alagad, sigun sa mga opisyal, warang fire exit ang nasabing pub, rason ang inadakol ang matrap sa laogan. Nagpapadagos man ang investigasyon akan mga otoridad sa kausa kan kasulo asin sa posibleng bayolasyon.
1: Alas 5:30 na po nin pagkahapon. Iyan naman ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yaon po dyan si Sir Luzon Bonazala. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, masunod na ang programang da Tita Poliana Show kasabay si Tita Poli. Maray na pagkahapon man sa tuyang mga Facebook Live viewers kay Vilma Canchala, kay Gina Brara Christian, kay Christian Masanas, kay Jude Hikapa. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Banawon, digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
3: Para muna, mag-usap one muna tayo.
4: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
5: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
6: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
7: Siyempre naman.
6: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
8: Wow, gustong-gusto ko yan.
6: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
7: Honey, maagad ang patulugin yung mga bata mami ang gabi, ha?
8: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
6: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
7: Healthy na?
8: Pampaligaya pa.
6: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Basta may black,
8: may bala.
6: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold. 20 in 1 coffee.
10: Also available, Best Cafe Green 6 in 1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
11: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
12: You're listening to One Radio. One
13: Radio. Premium music and beyond. One Radio. 99.7.
14: This program is brought to you by Best Cafe Green. 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at magtong. Dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang

0: mga pananakit sa katawan ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties. At meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.

0: on Gang Bang, Gibby Colleen, yeah. Hello, Ness. Nang tayo'y magkakilala. Lunes na lunes ang feels. It's July 13, 2026. Kumusta po ang indong naging weekend?
1: Maraymay.
0: Mapagpala? Payapa? At masaya kasama ang buong pamilya? Well, I just hope so. Once again, ito naman po ang inyong lingkod. Diba ko masyadong magayuner?
1: Pero mahamutern.
0: Diyos sa nang kahibangan, Tita Pollyanna. Segundo alas 9 na po kita magkaka-telemedium. Magkaka-ulaya. Ay kung anek, ani. Lunes. Kaya naman, dapat clean lunes. Hindi lang sa ating mga tahanan, sa ating mga bakuran, pati na rin sa ating kaisipan. Clean lunes! Oy, excited naman daw si Jeffrey. Text siya ng text. Sabi niya, tita, ano nga yun? Ay, ewan ko sa iyo ah. Kasi nabasa niya raw. So the Tita Pollyanna Show sa One Radio. Ang ating topic poster. Love life or Wi-Fi? Parang alam ko naman ang sagot dyan. Kasi si Jeffrey ang nag-text niya nung Sabado ng umaga. Kaya pinagbigyan na natin para hindi naman siya magtampo. Si Jeffrey ay 30 na raw siya. Ano ang problema ng mga 30-hin? Sige, one of these days, pag-uusapan natin yung pagiging 30-hin. Ako mas gusto ko ngayon pag-usapan ang mga 70-hin. 70-hin, no? Yes, nadanaw po kita sa Satuyang Facebook page. Yes, nadanaw po kita sa Satuyang

0: kwento. Naku, ang daming mapag-iiwanan. Ang daming kakain ng alikabok. Dahil sa bukod sa guwapo na, sports-minded pa, at ang galing sumagot, ang galing magsalita. Wala siyang pautal-utal, hindi siya malamya. Alam niyo yung bata pa, lalaking-lalaki na ang dating. Kaya excited na ang buong fandom. Sabi nila, oh, sige naman, Mama Juday. Pabag-artistahin niyo na yan si Lucho. Magtatayo kami ng fans club mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Hoy! Kaya niyo yan? Kaya we're looking forward to the coming of age at syempre pag-aartista ni Lucho Agoncillo. Ay, meron tayong natatanging right up para dyan mula po naman sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Nandun din ang kanyang picture. O kaya, punta na kayo ngayon. At syempre, yung hindi pa pala nakapag-follow, mag-follow na! Sana naman ngayon na. At syempre, marami din po tayong mga features ngayon sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Kaya mamili lamang kayo doon. Uy, nagbabu na! Nagbabu na si Inday. Nagpunta na sa China. Pero ito naman si Josie na momo pa. Although maraming nagsasabi na pwedeng hindi mamuo itong si Josie na maging isang totally bagyo. Baka maging LPA lang ito, pero magdudulot pa rin ito ng kaulanan. Ang sabi naman ng mga nagmimiron, may bago pa. Pag ganito namang panahon, talagang maulan-ulan. Aray ko! Pakak!
1: Aray ko!
0: Pakak! Kumusta naman ang iyong naging Lunes? Magandang simulain. Sana naman. Atresi pa naman ngayon. At alam niyo naman pag atresi, swerte yan. Ako nga, meron ako natanggap na text message. I'm so kinilig-kilig. Sabi ko, talagang July 13 ko pa natanggap. Kano eh? How sweet naman yan. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita! After 6 o'clock.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
2: Ang init!
4: Patata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
4: Patata!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Patata!
2: Sumubok na nitong bago! Introducing
4: Patata!
2: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
4: Patata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
4: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
4: Batata!
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin.

0: PureSoft Softener at ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and PureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and PureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango at ang presyo kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow, gustong-gusto ko yan.
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas. Digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
5: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
4: Healthy na?
5: Pampaligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may black.
5: May balak.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
7: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
8: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee herbal mix. Best Cafe Black 4-in-1 coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
9: The Tita Puliana Show on the radio.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: 12 pesos lang per sachet.
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandang at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
6: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
1: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
7: Available at all leading supermarket, groceries, and sabi-sabi stores near you.
8: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
9: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
10: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best.
11: Oh, the Tita Puliana Show!
12: Hi, hi, hi, hi. Ang oras 19, bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Ang bilis ng oras, ha? Tapos mamaya-maya, araw na ng mga chismosa. Ang bilis. Ilang oras na lang, araw na naman ng mga chismosa, ng mga maarte, tsaka na masyadong mapili sa line. Mga maa-artes at mga chuchuchusi. Hi, good evening kay Levy Binias Fernandez. Buong maghapon daw siyang nagdilig ng halaman dahil sobrang abo. Ay, inabot pala dyan na, no, sa bakakay. Kaya ingat-ingat po kayo. Alam nyo na ang dapat nyong gawin. At syempre naman, welcome to the show, Levy. Ganon din naman ang ating pagbati dyan sa Upper Bonga, Bakakay, Albay. Kina Tita Frammy, Barha Juarez, and of course, kay Tita Sardi at kay Jacob. O, ingat din po kayo dyan dahil alam ko medyo maabo-abo dyan ngayon. Kumusta na sa mga oras na ito? Kumusta na mga abo-abo? Meron pa rin? Ganun din po kay Nena Palanas Bobbies. Good evening. At syempre binabati niya daa ang gabos dyan sa Suwa Malinaw Albay. Marites Brito, good evening. Binabati natin ang De Los Reyes family kan Fatima. Good evening sa inyo dyan. Zone 7 at syempre ang family Bongkay. Dyan pa rin po sa Fatima. O eto na Jeffrey. Jeffrey, nakikinig ka na ba? Ako talaga, parang ako... Parang, anako, ako ha, pinaglalaroan mo. Ano nga ba talaga ang mas masakit? Ang mawala ng jowa o ang mawala ng wifi? Mawala ng wifi? Siyempre, depende rin yan sa sitwasyon. Kasi may mga tao naman talaga na okay lang sa kanila na wala silang jowa. Basta meron silang wifi. Lalo-lalo ko nakikikabit lang sila sa kapitbahay. Diba? Diba marami tayong mga nakikita dyan ng mga content na inaaway yung kapitbahay dahil nagbago ng password? O, eto may balita ko sa inyo, ha? Pwede mo na raw palitan ang password ng iyong kapitbahay. Natulala. May natulala, ha? Paano yun? Oo, pwede mo nang palitan ang password ng iyong kapitbahay kung maging jowa mo siya. Kasi may access ka na sa kanyang router. Kanoy. Alam mo lang kakwenta-kwenta itong usaping ito. Pero minsan may iisip mo rin, oo nga naman, may mga mas mahalagang bagay na dapat natin pagtuunan ng pansin sa mga panahong ito. Diba? Parang halimbawa, itong wifi, dagdag gastos yan sa buhay natin. Dati-dati, gumagastos lang tayo pambayad sa tubig, sa ilaw. Sa renta ng bahay, kung nagre-renta kayo. Pero ngayon, magdadagdag ka pa ng pambayad sa wifi. O, diba? Kailangan magpakabit ng... internet kasi para hindi ka naman nahuhuli sa panahon. Tsaka ginagamit talaga yan ng mga kabataan ngayon, lalo-lalo sa kanilang pag-aaral. Kaya dagdag gastos yan. Parang jowa din yan. Magastos din magka-jowa. Kahit papano gagastos ka rin at gagastos. Pwede lang kung jowa-jowaan. Jowa-jowaan. Parang jowa-joana. Ang juwa-juwa. Ano yun? Pero mas maganda talaga na meron ka namang sarili mong router. O, oh, diba? Magpakabit ka ng sarili mo. Huwag na lang doon sa makikabit sa kapitbahay. Minsan kasi may mga kapitbahay na parang, teka sandali, kasi bumabagal, diba? Pag masyado ng marami nakakabit. Tapos ikaw naman, isa ka pa, ishinare mo din yung password sa ibang kapitbahay. Nagpabayad ka pa. Hindi naman sa'yo yan. Masamang ugali mo. Kaya gagawin ngayon ng may-ari nung nung internet o nung router, papalitan niya ngayon ang password. Doon na magkakagulo ngayon. Yun naman palagi ang nagiging dahilan doon eh. Kasi mapapansin nila, ba't bumabagal?
13: Mama, mabagal ang internet.
12: Tapos pagtingin mo ang daming nakikabit, hindi mo naman kilala. Aba, si Mari lang ang pinagbigyan mo tapos ngayon ang dami na. O, oh, diba? So, masakit yun. Never po nating dapat na i-compare ang ating relationship sa mga bagay naman na... alam mo yun? Mga utilities? O, oh, pwede mo rin sabihin, o oh, ano... love life mo o tubig? Love life mo o kuryente? Diba mga ganon? So parang ganon din kinukumpara mo. Mas masakit talaga ang mawala ng jowa. Kahit ano pang sabihin mo. Dahil pag nawalan ka naman ng wifi, pwede ka naman mag-data, no? Diba? Ang problema doon. O di kaya pwede ka makiki-hotspot. Pare, paki-hotspot na lang ako, pare. Nawala lang ako ng wifi. O, edi okay na. Pero pag nawalan ka ng jowa, naku, ang hirap maghanap na naman. Diba? Sa gulo ng buhay ngayon, sa dami ng tao ngayon na hindi natin alam kung ano ang kailang mga intensyon, ang hirap maghanap ngayon ng jowa. Pero madaling maghanap ng wifi. Kung may pera ka. Diba, may mga plan-plan naman yan. O di kaya mag-data ka na lang. Ay, nako, Jeffrey. Alam mo, pinapainit mo yung anit ng buhok ko. Buhok sa taas. So, anong dapat nating resolusyon dito? Masakit pa rin ang mawala ng jowa. Kaya take care kung sino man po yung tao ngayon na karelasyon mo, gawin mo ang lahat para mapanatili ang inyong relasyon. Mas maganda nga kung mas lalong mapalago ninyo ang inyong relasyon at mas maganda nga kung alam mo ang responsibilidad mo sa inyong relasyon para seryoso na to. Hindi na to vero-veroan. Diba? Kasi marami mga tao nagtitesting. Ay, magtitesting nga ako. Makipagrelasyon nga ako. Makipagjowa nga ako. Testing-testing. Wah, ganun. You should work it out para mas maging productive ang inyong relationship. May at may magpakasal na kayo. Meron na kayong sariling mga anak. Diba? You share memories. Masarap din na may kasama kang tumanda. Ay, okay na ba, Jeffrey? Nakikipag-break na ako sa iyo.
13: Aray!
12: The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita! Pag-ibig 649.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
6: Ang Dr. M's Amazing Tea.
5: Your healthy drink tea.
2: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
7: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko kasi po tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Yeah!

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: As in, woo! Welcome sa ikodong oras. Kan sa inyong programang The Tita Poyana Show.
3: 6 o'clock na.
2: Lunes! Nang tayo ay magkakilala. And yes, tayo ay nasa ating ika-apat na taon. Dito po naman sa The Tita Poyana Show. Wow, 4 years na tayo, ha? Pwede na ako mag-kinder. Pwede na ako mag-kinder. O hindi nga, meron nga mga bata ngayon, 3.5 pa lang, pumapasok na. Parang may alam akong ganyan. Maaga pa, pumapasok na mga 2 and a half years old, pumapasok na. Tama ba ako? Correct me if I'm correct. Wrong me if I'm wrong. Hi! Sabi ni John John, shout out na lang daw kay Giancarlo Fernandez dyan sa Santa Cristo. Nagtampo. Ha? Bakit naman? Bakit nagtatampo? At syempre, hello naman kay Christina Ragos. Binabati po natin si Sonny Ragos. Dyan po naman sa Estancia Malinao. Palagi daw nakikinig sa atin. Wow, thank you so much. Good evening, Magdalena Convencido. Ayan, maraming salamat sa inyong pagme-message. Dito po naman sa The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. Tayo po ay napapakinggan. Audio live stream lang po tayo. Walang video. Para hindi nyo makita ang aking beauty. Para naman mysterio. Diba? Dahil ang radyo ay napapakinggan lang at hindi naman nakikita dapat. Eh kung nakikita, edi manood na lang kayo ng TV. Hello? Wala lang. Gusto ko lang. Sure. At of course, maraming salamat din po naman sa mga nagpa-follow na rin sa atin sa Diyosa ng Kahibangan sa TikTok account na ngayon po ay dinudumog na naman. Nako, maraming nang babash. Dahil doon sa isang content tungkol naman sa parang ginagawang manika ni Bimbi. Si Ryza May, yung Met, binibit-bit niya. Marami kasi mga netizens na parang nagsabi, oh, nakakatuwa naman, di ba? Dahil may sweetness, medyo cute. Pero yung iba naman nagsasabi, parang OA naman yan, sobra naman yan. So yun, mayroon tayong ginawang parang content. At maraming nagsabi ng oo, marami din naman nagsabi na, ay nako, naingit ka lang. Oo, ingit-ingit ako. Wala kasi nagbibit-bit sa akin. Sana naman. Siguro ang, dahil nga sa tangkad ko, no? Siguro ang dapat na magbitbit sa akin ay mga 7-footer. Hindi kaya mga 8-footer. Giant. Giant? Giant ang pwedeng magbitbit sa akin. Sabi na, naiingit ka raw. Ay, naiingit talaga ako. Masarap kayang binibitbit. Naranasan nyo na ba na kayo kargahin? Ang sarap kaya ng feeling. Ay! Masarap ang feeling kinakarga. Ano ba? Kaya hindi ako nang babash. Inanalyze lang natin yon, di ba? Kasi merong ibang mga tao na parang hindi sila komportable na may at may binibit-bit na parang manika si Ryza May. Yung iba naman tuwang-tuwa. So, it's hati. Di ba? Hating-hati. Anyway, marami din po sa atin ngayon ang medyo nagugulumihanan. O, oh, diba? Nagugulumihanan. Dahil nga naman sa mga pangyayaring politikal. Eh, alam niyo mga Mars, tuloy ang teleseryeng mas intense pa sa prime time. Ito po naman ay ang impeachment trial ni Madam VP Sara Duterte na rumarampa na sa Senado. Ilang araw na ba? At nagsimula na ang presentasyon ng mga ebidensya at mga testimonya ng House Prosecution habang todo depensa naman ang kampo ni Madam. Iginigiit nilang politically motivated ang kaso at wala umanong sapat na basihan.

0: convict, maaari siyang matanggal sa pwesto at ma-disqualify sa paghawak ng anumang pampublikong posisyon sa hinaharap. Pero kung ma-acquit, mananatili siyang vice president. Kaya sa ngayon, ang status ng eksena ay ongoing ang impeachment trial. Wala pang winner, wala pang loser. At ang finale, aabangan pa natin yan ng ilang buwan pa yan. Siyempre, yung mga susunod na episodes, although ako mismo, personally speaking, ay parang nakaka-bored naman noon. Kaya hayaan na lang natin, hindi na ako nanonood. Tsaka yung iba pa minsan, nakakainis na. Nakakainit ng ulo, baka ma-stress pa kayo. Kaya wag na lang kayong manood, hintayin nyo na lang ang final verdict. Kung ma-convict ba or ma-acquit. Diba? Hello kay Yek Kanyeta. Good evening sa'yo. Dumaan lang yung name mo. Hindi ko pa nabasa yung iyong message. Saan ka ba nag-message, Yek? Doon ka sana sa may ano, sa ating live audio stream. Doon ka mag-gad para mabasa ko kaagad, ha? At para doon sa hindi pa nakakapag-follow sa The Tita Pollyanna Show Facebook page, mag-follow na kayo. Ang oras, 12 minutes after 7 o'clock in the evening. Kumusta naman po ang ating hapunan? Nandiyan na bang lahat? Umuwi na ba si daddy? Si mommy? Si kuya? Si ate? How do you brush your teeth? Nandiyan na kayong lahat, ha? Ayan, para medyo naman maging masaya kayo, itabi nyo muna yung mga gadget. Bakit? Bakit nangingialam yan? Sabihin na, bakit ba nangingialam yung radyo na yan? Bakit nangingialam siyang itabi natin ang gadget? Para po mas maging close case sa family nyo. Yun talaga dapat ang ating ini-encourage po natin ang lahat na maging family-oriented, lalo-lalo na sa panahong ito. Marami po tayong mga nadadaan ng mga kwento ng mental health issues. Kaya baka mas may iwasan natin yan kung nagiging open tayo sa ating family members. Okay? Huwag po tayong magsikreto. Kahit ano pa yan. Diba? Lalo-lalo na yung mga kabataan ngayon na yung pala nabubuli na sa school, hindi naman nila sinasabi sa kanilang parents, naku, you have to be very open about that. Tsaka yung mga nambubulo, uso pa ba yan? Hindi na uso yan ngayon. Akala nyo. O kasi minsan din, meron talagang mga ipinanganak na sadyang maging bully. Yung iba hindi halata pero nambubuli sila. Kaya pag medyo napansin natin na yung ating mga anak ay nabubuli o di kaya yung anak natin mismo ang bully, dapat meron tayong mga ano dyan, mga intercessions para naman medyo maiwas-iwasan na yung mga pangyayaring ganoy. Okay? Alright?
1: Showbiz Papitik!
0: Ay, marami palang umasa na mag-on sina Bel Mariano at si Donny Pangilinan. I'm sorry, hindi po sila naging sila. Ever. Mamaya, chika ko yan. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your tita.

0: News FM. Tindugo na Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nalunod hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote, kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil at wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
4: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
18: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
19: At sinong kulabot?
10: Fresh, hindi ako.
13: Makinis to.
1: Parang walat.
6: At parang watang-wata
4: dahil sa ERA.
15: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
12: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
14: Ako si Salvador.
5: Sa gabi ay
0: si Salvi na. Malakyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
16: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
8: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
18: Natikman nyo na ba ang bagong pangmeryenda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
17: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
11: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
13: The Tita Puliana Show!

0: alla kör i 35 från oras. Att siempre. Lunes na lunes pa rin. Bukas ano kaya magiging magandang chika natin? O, di ba? Mas maganda yung talagang manggagaling na sa inyo. Kasi hindi ko na mahanap yung ibang messages. Parang nabura ko na sa aking text. Sa ating hotline at 0961-447-3923. Kaya mag-suggest po kayo kung anong pwede natin pag-usapan. Mas nakakaloka. Mas interesting. O, di ba? Yung mga tipong out of the box. Kasi umuusad na rin ngayon ang kaisipan natin bilang mga human beings. Hindi lang tayo basta-basta ang pinag-uusapan natin ng mga bagay-bagay na pangkaraniwan. Marami na rin tayong pinag-uusapan na hindi pangkaraniwan. At mas nakakapagbukas ng ating isipan. Di ba? Hindi na lang puro love life ang pinag-uusapan natin.
1: Mali!
0: Anong mali?
1: Aray ko!
0: Pakak! Pero hindi talaga masarap pa rin yung pag-usapan ang love life, di ba? Kaya sige lang, kung ano man po inyong nais na itanong o di kayo mapag-usapan, go lang ng go. Mag-text lang sa 0961-447-3923. O di kaya naman, mag-message sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page sa kanyang messenger. Ayan. Para naman talagang walang makakalusot.

0: Showbiz Papiti.
1: Oh, eto na nga. Eto talaga. Para ayoko na yata pag-usapan. Well, anyway, talaga daw nga matatagalan pa bago magkaroon ng tambalan si Bel Mariano at si Donnie Pangalinan. Maraming nagsasabi na alam mo, ang bagoy-bagoy nilang dalawa. Napaka-sweet, tsaka ang ganda ng chemistry nila, di ba? Aba, syempre naman, no, ilang taon din sila naging magkatambal or love team. At lahat halos yata ng kanilang mga pelikula na magkasama sila ay pinanood ko. Isa ako sa mga kinilig-kilig sa kanila. So ako naman, tanong dito, tanong doon, napag-alaman ko na wala pala talaga silang chance na nagkaroon ng relasyon. Never na naging sila. Mabait lang sila sa isa't isa. Inaalagaan nila ang isa't isa. Pero yung tinatawag nating romantic involvement, wala. Wale. Zero. Bakit daw? Ayan na. Pareho silang merong non-showbiz na karelasyon. Yun. Na very understanding naman. Pero kailangan nila talagang pangatawanan yung kanilang pagiging love team dahil syempre yan ang binibenta ng kumpanya, di ba? Yung love team nila. Eh pag nalaman kasi na meron silang karelasyon na hindi taga-showbiz o di kaya iba ang kanilang karelasyon kahit mapa-showbiz yan o hindi, eh nawawala ng gana ang fans. So napansin nyo naman, hanggang sa pinakahuling pelikula nilang magkakasama sila, talaga namang pumatok. Pati yung kanilang mga television series, pumatok din. Actually, talagang hinabol ko lahat. Talagang ang ganda ng kanilang chemistry. Bagay na bagay sila. At itong kasi si Bel Mariano, alam nyo ba, very familiar ang kanyang mukha. Kung napapansin nyo, parang ang familiar ng mukha ni Bel. Pati magsasalita. Ewan ko lang kung may nakadetect, no? Na si Bel Mariano ay ang laki ng hawig kay Chris Aquino. Pati pagsasalita. Kaya yung, parang subliminally, yung hindi natin napapansin na halimbawa fans tayo ni Chris Aquino, na-miss natin siya. Tapos nakita natin si Bel Mariano, parang, teka sandali, hindi mo ma-explain. Hindi naman ito si Chris, pero gusto ko siya. Pero yung iba hindi nila napapansin. Marami pong ganyan. Ganyan po sa showbiz. Maraming mga artista na magkahawig-hawig. Katulad halimbawa ni Nora Honor, alam niyo ba na si Nora Honor ay hawig ni Charito Solis? Oh, di ba? Hindi niyo alam yun. Hindi niyo napansin. Pero kung tititigan niyo, may hawig si Nora Honor at si Charito Solis. Eto pa, isa talagang nakakawindang din na may matinding pagkakahawig ay itong si Rufa May Quinto at si Nida Blanca. Actually, pinagdibetihan pa namin yung dalawa ni Jobert Sukal dito. Sabi niya, hindi sila magkahawig. Sabi ko, tingnan mong mabuti yung mga pictures nila sa iba't ibang angulo. Magkahawig sila. Ganyan po ang parang nagiging trend, no, sa pelikula. Halimbawa, merong mga, yan, itong si Divina Valencia. May hawig yan kay Amalia Fuentes. Pati na rin si Daisy Romualdez. Ewan ko lang kung kilala yan ang mga kabataan ngayon. Bagets pa naman ako noon. Pero napansin ko, sabi ko, bakit magkakahawig-hawig ka mga? Ganun yun. Kasi kung hindi pwede si ganito sa ganong project, pwede si ganyan kasi yun ang kanyang tipo. Diba? Mahiwaga din ang showbiz. Makakala nyo, may mga ganyan. Paulit-ulit yun lang mga mukha. Pati yung mga leading man, merong mga halos magkakahawig-hawig. Tulad halimbawa ni Coco Martin na sinasabi ng kahawig ni Fernando Po Jr. Sa totoo lang, ako ang pinakaunang nakapansin niyan at nilagay ko sa aking vlog na Aliwan Avenue. Wala na ngayon ng Aliwan Avenue pero pwede nyo pa rin i-search, no? Sa Google. Meron akong article na ginawa doon. Alam nyo, after that, after 2 years, ha, noon na ipinalabas ko yung separated at birth ba si Coco at si FPJ, marami pa nagsabi, naku, ba't mo na ma'am kinukumpara silang dalawa? Ayan si Coco Martin, naguhubad yan. Yung mga pelikula niyan, mga kabaklaan, mga ganun. Sabi ko, hindi, wala akong magagawa, magkamukha sila. Meron akong napansin sa kanilang parang may pagkakahawig sila. Wala na, huwag na nating isipin kung anong tipo. Kasi artista yan, kahit anong klaseng pelikula ang ginagawa niya, ginagampanan niya lang yung kanyang papel. O, diba? Tapos ako daw, sabi ni Levi Binias Fernandez, kahawig ko raw si Anita Linda. O, diba? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! Kit ikaw ba ang hinihintay ko? Shout out daw kay Joel na nagtatagay

0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Tita Poyana Show! Yeah!
2: Hola, hola, hola! Yeah. Super Belize ang oras. Ito na naman po tayo sa ating panghuling oras sa The Tita Poyana Show. Kaya ba naman po giraray ang sa inyong lingkod na ba ko masyadong magayon nun? Pero mahamot to ay. Ang Diyos ay ng kahibangan. Hindi ko masyadong kahawig si Anita Linda, Levy at Prami. Mas kamukha ko ang pinsan kong si Pilar Pilapil. Pero kung ipagpipilitan niyo, okay na rin. Actually, mas kamukha ko si Chichay.

0: Greetings, greetings! Shout out, Bully Bar!
1: Tara na, holding hands na tayo. Special na tayo sa ating shoutout Boulevard. Hello, good evening kay Maricel Meliares, Christian Macenas, Yeka Nieta, Josephine Dagdag del Rosario, and si Ana Carido Naos. Siyempre, ganun pa rin ang ating babatiin ngayon ay si Levi Binias Fernandez. Nandyan sa Ilawod. Ano, maabuhon pa ko niyan dyan? Day ba nag-uran? Kung hirap niyan ha, pero mag-ingat kayo dyan. Kay Tita Frammy, ano Tita Frammy, nag-ano man dyan, nag-aabo-abo man dyan sa Upper Bongka? Kumusta na si Tita Sardi at si Jacob? Hello din kay Marites Brito. At syempre sa Family de los Reyes dyan sa Fatima Zone 7. Karon din ang Family Bongkay kan Fatima. Hello to Teta Palate, Nena Palanas Bobbies. Good evening dyan po sa Suwa Malinaw Albay. Ganun din kay John John. Sana hindi na nagtatampo si John Carlo Fernandez dyan sa Santo Cristo. Christina Ragos ay binabati niya si Sonny Ragos ng Estancia Malinao. Magdalena Convencido, good evening. Marites Brito. Joel daw, si Joel daw nagtatag. Kaso bago pa ini, hindi pa natapos.

Hello, good evening, Jen po sa Tabaco Night Market kay Avelino Bocaya. Good evening at shout out Jen sa Barangay Balading Malinaw Albay kay Barry Bausa, Marvin Buelva, Corang Benvenito, Ruben Candanio, Colleen Sericos, Roy Perez, and of course kay Kuya Cogs Canon. Hello James at sa iyong magandang wife dyan sa Bacolod, Tabaco City. Dyan po naman sa Mandulungan Daet, kumusta naman si Chet Dolores Pacao. Greetings pa rin po dyan sa Nawang Barangay Trans. Siyempre kay Tita Wang. Good evening Tita Wang at sa lahat dyan sa Buena Bajo Compound. And yes, binabati din natin ang Burilio family, most especially kay Let Burilio ng Zone 3 Burak, San Lorenzo. Ay siya pala itong lalaking simple lang daw, pero masarap magmahal. Wow. Talaga. Parang gusto kong tuklasin. Tuklasin? Hi! Manzo family, dyan po naman sa Ophelia Street, sa Daet. Most especially kay Tito Albert and family. Of course, hello kay Larisa Banias. Dyan po naman sa Puro 4 Borabo Daet, Abilgos family, Abaez family naman sa Lagon, at syempre sa Frano's family, dyan po naman sa Kamambugan. Dyan po sa Belen Tiwi Albay, kumusta naman si Jersil at si Jeric, and of course hello kay Hazel Sid.

Kumusta daso agom ni Karen na si Box. Ayan, good evening sa iyo, Box. Hello po naman dyan sa lahat sa Kubangbang sa Daet. Most especially to the Orendain family. Ayan. Hi, good evening po kay Barangay Captain Abner Bermundo. Dyan po naman sa Kubangbang. At good evening kay Tita Eva dyan sa Kanaway at sa kanyang apo na si Miar. Benigno and Shirley Valier and family. Kumusta kayo dyan sa Santa Teresa? Corazon Bona Obra and family naman po dyan sa Basod. Hello, good evening kay Kuya Noel. At kay Kagawa John Bongalon. Dyan po naman sa Puro Cuatro Baranghawon kay Tita Alma Buave and family. Shoutout po kay Chatdelin Bea Barameda. Ayan, dyan sa San Lorenzo, Tabaco City. And yes, hello, kumusta kay Tita Cherry? Kumusta ka na, Tita Cherry Borja? Dyan po naman sa Kinale, sa amiga kong magayununununun, Maria Emma Vergara Gonzalez. Siyempre kay Mami Upeng, kay Tita Nora, kay Tita Jealousy at Tita Al. Of course, kailangan batiin din natin si Mami Normita Contreras at si Kuya Mario Francisco. Ayan, palagi po sila nakikinig sa atin dyan sa Kinale. Dyan po naman sa Riosa Street kay Ate V. Bongala. Ay, alam mo, Ate V, talbog ka ni, ano, ni Mami Norma. May afam na siyang boyfriend. Ikaw wala pa. Sana all may afam. Diyan po naman sa Kalisin family, kay Kuya Rudy at kay Tita Tess. Ganon din kay Ariella. Aiza Anselmo, good evening. Mag-text lamang po kayo sa 0961-447-3923 para po naman sa ating shout-out boulevard, sa ating mga pa-shout-out dyan. At ganoon na rin po sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Punta lang kayo sa Messenger at mag-leave kayo ng message doon. Maya't maya ako naman binabasa yan. At syempre, kung hindi pa po kayo nakaka-follow, follow na kayo! And ganun din po sa ating TikTok account. I-follow niya rin po ang Diyosa ng Kahibangan. Ayan. Kung hindi niyo ako nakikita na sa live, kasi audio live lang tayo, doon na lang ninyo ako tingnan. Kamukha ko raw si Anita Linda. Sumalangit nawa ang kaluluwa ni Madam Anita Linda. O at least mukha pang nabubuhay siya ngayon. Actually, mayat may akakak. Ay, kailan ba yun? Anong weekend, nanoon ako ng Padre de Familia ni Coco Martin. Siya yung lola. Si Anita Linda. Magkasama na sila ngayon ni Ate Guy. Si Ate Guy nandun din eh. Siya yung nanay ni Coco. O, diba? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita. Nine minutes after 8 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
7: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
6: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
11: The Tita Puliana Show.
12: The Tita Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Patata!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
18: Patata!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Patata!
17: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
18: Batata!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
18: Batata!
17: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
18: Batata!
17: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
18: Batata!
19: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
10: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
19: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
13: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
4: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections.
11: and other skin problems.
14: High quality na sa murang halaga.
16: Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
20: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
21: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
22: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon.
23: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
24: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
25: Oh, yeah. Alas 8.29 na pong oras. Sana po naman nakakain ang lahat. Wala nang gutom. Ang hirap talaga pag gutom, ano? Yung iba nagwawala. Yung iba maiit ang ulo. Kaya masarap yung tamang-tama lang kinain. Huwag naman tayong masyadong magpagutom nowadays. Naalim naman kung meron akong nadaanan. Tinatanong kung ano ang tawag sa mga taga-Tagaytay. Kayo ba alam nyo? Nadaanan ko lang. Kasi matagal din akong tumira sa Tagaytay. So, alam ko yun. Ang tawag sa mga taga-Tagaytay ay Tagaytenyo. O, diba? Minsan mahirap kasi, anong tawag naman sa mga taong taga Los Baños? Ang tawag ay Los Banenses. Pero may mga shortcut na ngayon, Elbians. Kasi di ba LB Los Baños. Eh anong tawag sa mga taga Malilipot? Sa mga taga Bakakay? Sa mga taga Santo Domingo, anong tawag? Oo, paki-message na lang. Alam ko ang mga taga Tabaco, of course Tabakenyo. Ang mga taga Daet, Daetenyo. Ang mga taga Naga, Nagenyo. Ang mga taga Iriga, Irigenyo. Ay yung mga taga Bato. Taga Bula. Oh, hindi ko alam yun. Mga taga Buhi. So paki-text na lang para malaman natin. Wala lang, kailangan malaman natin yan. Bakit? Eh, ang mga taga Santa Elena, anong tawag? Sige nga. Eh, ang mga taga Basud. Sige, please, pakitext nyo lang po yan o di kaya naman, pakimessage na lang sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Para at least alam natin. Kasi kung ano, hindi natin alam, kulang ang kaalaman natin. Alam nyo naman, knowledge is power. Kaya dapat alam natin itong mga bagay-bagay na ganito. Natawa ako. Hindi kasi yung iba, ano, nakakalito na pagsabihin mo yung pangalan ng lugar, di ba? Mga taga Sorsogon, Sorsoganon, di ba? Sorsoganon. Hindi, tama yun. Sorsoganon. Mga taga Masbati, Masbatenyo. Oh, ano? Dapat alam natin yan. Ah, ang sabi naman ni Levi Binias Fernandez, ang mga taga Bakakay ay Bakakayanos. Oh, ang haba, ha? Bakakayanos. Eh, mga taga Malilipot, Levi. Malilipotenyos? O, oh, diba? Ay, parang alam ko yun. Eh, mga taga San Miguel. Oh. Sige, alam natin yan sa mga susunod na edisyon kansa to yung programang The Tita Pollyanna Show. Para alam natin yan. Of course, forever po niya itong kaibanan. Digdi sa The Tita Pollyanna Show, ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snowfresh products, Rejuvion products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzlin Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drink Afloat, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kyande and Sweet Station Mallows. Available region-wide. Sigabaw sa mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, at mga pamilihang bayan. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 20 years na. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. Sa mga magagayo naman po sa City of True Love. Of course, sarong lugar sana para sa tuyang me time, as in self-pampering. At yan po naman ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Bacoa City. Sa ambang sana iyan, kan Amanda Coffee Hospital. Pa-share naman po sa sindang Facebook page, Pink Spa Facebook page, para sa iba pang mga detalye. Mabalus po, Pink Spa. And of course, Best Cafe. Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Best Cafe Black and Best Cafe Gold. Every night on your Best Cafe Radio, the Tita Pollyanna Show. One Radio Tabaco, One Radio Diet. Hindi naman po sa inyong lingkod na bago masyadong mag-iunon pero mahamuton. Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga salitang. Kung maganda ka, pautang naman.
0: Uy!
25: Bayaran ko na sa katapusan.
0: Uy!
25: O bahabol, hello kay Daisy Bernal Buena Obra. Good evening sa'yo, Tita Daisy. Hanggang bukas, sweet dreams!

0: Radio.
1: You're listening to One Radio
2: News FM.
3: Tindugo na Bicolandia.
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
8: And Best Cafe Black.
9: Also available.
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
11: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
12: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
13: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tindugo na sa buong Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Tindugo na sa buong Bicolandia!

0: 99.7 News FM.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: You're listening to One Radio.
2: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, sa ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.
3: 99.7 One Radio. Peace out now. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
4: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
3: All in one. Ito ang One Radio News FM.
4: Tindugo na.
3: Bicolandia. One Radio.

0: One Radio, 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow, may bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow, gusto ko yan.
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Cricket music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalondri ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe Black.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
6: One Radio, 99.7 News FM.net.